0: taon na iya plano.
1: O vintis na rona nain radi komunidade mo bisi mo loko at kontinuatan may tabaron hamutok lay musika na bima kami prepara ona husi de krakembeng. Hone titlo prevensaun ba COVID-19 resensia hanesan tuyermay na.